Ndewongwe mampalaba numwe nangu kamjei muntu kanamwe yaka ndonga miremba ndongwe mamba nina ndongwe mampalaba nibalu mima njawangwa kunaluti kamjei muntu kamjei muntu kanamwe nilangu kamjei siandende siandende kamjei muntu kanamwe mala siandende ngongwe mamba

0: Bendigo mauka bilengile
1: bendigo mauka bilengile
0: bendigo mauka bilengile bendigo mauka
1: bilengile
0: aye ye ye ye ye ki ufule nama makorto badundu dama asgayo le dululi me asgaya isuglave me asgaya aye Argaheni le lamenti, la sangu kagaise, anunima fadamai, fadalu yenik nabi.